0: Ahmad, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Mengulang tante, odito ila pata ila kajilio, ma pilo hutua lio liango hui wa bulahu, to umur di minggu mola. Hi odelo mangu hula ju to owa bubutia, te a puluh ma opatuju mo hualingo alamu. Lebo ma ilo tanggula lio odeli putiri, iti putiri ju dila kabalatani, ite a puluh botia ju. Mama olo Hindu tuliamo li putiri atau li olo nia itu. Oh jo tuani, amiatia ma muhile ijini uma molahe ode alamu. Sabuatia boti ma hepo himawa lotato alamu mea lotato dunia umo wali olo nia umo ganti mongodula aloatia. Ite apulo li putiri botia ju longgon nila sehati alio dihimili mongoli umonika boti gampang ima dabo utumumula tonika boti umo ora sawa imu sisabari upopo udaan alihut nila bolong motolong galo to umotolo hialo bolo totameta oleh apulo ojo wolo uma pilo nasehati ma dihimalamiatia wau bolo polo tula lumai amiatia uma molahu alam ima ilo hitu mati hati mongoli ojo wau te apulo malo ti ombito wolo uma lo po otohetadi dihutoli putiri iti mongoli ojo tak betima hilaya layanga wau mahi pomilohe lipule apulu wanu ma imbihu uton. I oleh apulu mahe elalio udongko tompo-tompo tawolo burung ito uma sabui. Olo ma ilo lune pale apulu botia lipu ju. Wau ma kilungko iyo botia lipu. I botia tipu tiri ju. Ma daya-daya hulo malola heto iladia. I odita ye lumbeta ato huta, ma pilo ampu alio, bolo uma tompat eli mongolio, sabuto iladia ju ma pilo tuo talo taudeli. Itu udu ma bubulu huta, iti olongia mai lumualai, wau mai indu-indulo. Ina olo ma wolo uhe mo obulu huta oli mongoli. Ite apulu botia ju taya-taya ngolo umola lulubo ode momo ulula alio. Ibo iloho ya botia ti olong ya lo onto ma ole apulu. Sabu ma iloh harapu alio mailate. Ado malhu hewati. Iju malo o ode ju botia ti mongolio. Wolo umahi hiyonga tu udu udonggo lo otodu umuru uhaya-haya boli donggo lo dudunggaya. Iti putiri botia ju ilo tondo-tondongio toto nulola uilo wali i odita te apulu malo bu ala wolia molio umalo o ode ima ilede iyo mai putia ti putiri ojo aba maapu boli maapu tabua botia dilelo atia putiri lo oabu. Bente wolo ju, blek nontong obotia tau-tau walo odeli putiri. Ei putiri lo wabu utian ente, ente po hiam bolani, putiri lo bohulo, malo mo otapi, poli mo owahua, apo putiri lo bohulo ju, inte debol. Ju, mo bla mo tato, ti olongia botia mai lo sukuru, wau ma pile ihumnya ina ya ti juma pomohila pita mai tingga tu harap puli mongolio boti ma wolu uilo walito ila dia o dito jula ya ti ma polo apo apolo ti olongnya juma lopo otak
2: mongo dula wo mongo utato, mongo tilo mongo tiamo, totong kade todula he botia, lipu botia, ma wuduo lo watia, ode wala olo watia, te a pulu umani olongia.
1: Ibu tiala ayat itu malu lubo odele apulu tunggulo te apulu botia ju ma olongia iwololo mola ju te apulu botia uli uli lalipu ikanu bo itu ju dipoilo tapula tia umbutio insyaallah ju demo tapulo watia umbutio boti demo li ungkulio melo watia mengolah mengota to tanu bo odi mola ju ungkuli boti longkololo pemai lewati ju boti yo utilala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata utilala to lo ia ende bolo potunua lo mai watia insya Allah itu mo otok duo umur haya haya wau debo mo dudunga ya to hia ngape damai debo ditopo watia mo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.